0: sa frɛ no sɛ gye sɛ bɛkoma me brɛ bɛkoma me
1: yɛnyasɛ tumi
0: nkuo ɔko bi aniwɛni